0: Staying in touch with your spirit. Loving God. Living for Christ. OPM Radio. Sunday Worship.
1: Alam ko pong kung minsan ay nahihirapan tayong maranasan ang kalapitan ng Diyos. Siguro po ito'y dahil sa mga bagay na nagawa nating alam nating nakasakit sa kanyang damdamin. Sambalit mapalad po tayong lahat. Sapagkat may pangako ang Panginoon, hahanapin natin siya at masusumpungan kung tayo ay lalapit sa kanya na buong puso.

Ikaw ang aming nais, Panginoon. At kailanmay, walang ibang makasasapat sa naising ito. Dahil Ikaw ang yaman ng langit na sa aming ipinagkaloob ng Diyos Ama upang sa lupa man ay aming maranasan ang iyong banal na kaluwalhatian.

Yampak po natin ang malakas na palakpak ang Panginoon. Hallelujah. Ngayon po natin ang pinakamalakas na palakpak para sa Kanya. Pagkat Siya'y dakila, pagkat Siya'y mapagmahal at tapat sa ating buhay, ating papurihan, ating dakilain,

0: Staying in touch with your spirit, loving God, living for Christ. OPM Radio, Sunday Worship.
1: Alam ko pong kung minsan ay nahihirapan tayong maranasan ang kalapitan ng Diyos. Siguro po ito'y dahil sa mga bagay na nagawa natin, alam nating nakasakit sa kanyang damdamin. Sambalit mapalad po tayong lahat, sapagkat may pangako ang Panginoon, hahanapin natin siya at masusumpungan kung tayo ay lalapit sa kanya ng buong puso.